Nah, jeneng jeneng Dewo. Mas pitaran babo sayang babo nak buka Dewo.

0: sen
1: sarap ikang swaja karya bebawa se kalanturan duke punika.

Nyawis kang genduwi rasa sareng Resi Pulahe diasa rama nyawis maturing rabin di desane lanang.